0: Baik, tayo muli na. Sa antali akra hoy, sa prawkit amit, kas live for in program. At tinya niya, program na sa tamto ka na Santarite Rabindra Sangit. Nena Santarite Rabindra Chakura Sarinko. At tinya niya, kupuli raporte, artist lika tebun nyama ka dia, manutia Shikha Mandi. Manutia Mandi ma Santari akra pahta sa God sa Gundaram Johar.
1: Johar.
0: Hoy. Nondi leitra lek kana Shikha Mandi manotiya mandi do sering artist kanai adi din khona santari te Rabindranath Thakur ja sering ko inako charchai dai disom hothe sador samangira undi chen khon ge ni santari te Rabindranath Sangit merma Rabindranath Thakur sering ko kalkar charcha kana ni korana lakti inako bhamon galmarao ge ire sam samte chen khon sering ko homon ajama manotiya mandi ama etoh re ama node khona marang to interview uchhena kana ama sering ko ajom kada ko disum hor eto pore ge ama node khona uchhelen miten mari sering ajom go lage
1: thik ya.

0: Kain na mo. Ragidor, yan nyo kan tamo sa bang. Maya. O kain na. Pasi masiya na sa cheta. Mhm. Pasi guju horde bang ka na. Ma. Gandu na dulup ka te. Chota nyo hata lege.
1: Oh, peda leka dulup dulup. Chota nyo nyo ka na. Un ghari do karam ta hai ka na.
0: Jahar ki bancha hai yan. Emon radhon ta hai. Ajam ka tora gi ombolo ko.
1: In lekan obosta hoi len khan. Jota harga ko radhona. Hiro mako kan okoy lekan kuri hopon ba radhona. Tur ha. Nyele kena nyo ka lekan jolo kuri hijuk kana.
2: Jigut ya bada god kita.
0: Noa kata dapal lagi. Keting lagi go len. Amak mana thotna khati. Inya mone duk jasti dik kana. Nyel me am to sari sari gilang hiro mama.
1: Noy. Nyele me. Bura katu. Chopo jam.
0: Oh. Mampet ya kana bang. Porem buja. Porem.